Batin mara bunya bose mo bunya doya mo se mo doya. Al mara sayaro are.

ko bujjino tay biggal ko wonane wayu alana wada wobbe non wona sadak ko non dujanna musibe de

su pindi ma may sana leo nya te way ma ko fa du bin ki job de bu su na la pe fayna abi du do abi amba may sa ba na na ge

suba ne ku dawu ñaaw ba kama ko indi gila tat ga ku war xox mukhrij biram faat ma daw ras le ndo ñojam ñojam yendo daw bi ma yendo ba yendo naan ay setat ko du zamba faat ma mukhrij ak jor jurom li ngeen lay

gangam ma ci touba neeku ndaw ñaaw fatma na touba gangam lu muxu ya na touba ganjire na touba ganjire kungal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jeyre dal dam sen cam nga touba neeku ndaw ñaaw bëkk na ko yobugi le waye tat ga ko ni war xox.

ngayon pinag nasaw. Iyo, may sanya ka dyo, bye-bye. Matanda na yung kwaking lagay sa jay. Nay, nay, nay, nay.

njojam yendo daw bi ma yenn fa yendo naan ay sa taako du samba fatma mufli jak jor juroom li ngeer yooyu saa xewar ay seen baay saa xewaroo mudum saa xewar fatma ci bukhure.

sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmare fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rente ganni mum ha hisna koye tagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande dum neddo wawata wonde ma dañe teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe dum so wonande jelli neddagal mum ha tabiti wutiti e ko jeyno tiddini reeni ha hisa dum ne kadi amnata ko don do de do tagge ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tagu dum badi bam turi dum woni jangende be mum demgal mum halande besu mum hanki mum holudi mutum adaji mum kan lana

machal ba ca gawan masla fala ni mar fi betor ndakaru mor ma jigen gu ndak fatima jigen gu ñoña nga tek yari tek ker matar bok ndey ma jojo jigen kordu ma ca campement baye dudu fala zona val ca minal fa daw

nage makko gaji lengere nade dar men de saba noro sporti yendo he ko nyama dum ha ara salum fokka bu fadi dole makko takko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga ha yo wewaw yo mo bursin kuma lay kala dina ngam melo e tayni regula mel xawma le gadu le gadu ben dara yuna boy dala wadani tan yuni jandari jangal jul jamanu sene wa wara ko jamanu mun

sey non de tok yalla ci ngul man won na sa wul na fo go xam Allah tan di mo nan ci lu dibina da fa wonay la de nak non so woni mo ci di won de mo di anda dum buri so yama kari ko mo ci hay sa anda ma dañe mako ngalam so yama kari ko bonda hay sa anda ma ñim no so nit woni mo di ne mo di ne sa boni inde ma bonne so inde mo di na mo di ci inde bonna mo boni fa samre fa fa do so ni te ci ngor so ni gal ci fa samro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka ti dina hay ko

ñoom sa dëpp fa di yaal ma daala bi yéeg bi sa ci ma moram bari na ni ka ka su laami du julbe jibni mu ko laami du julbe sey bu ma ta da ma sey ma ci la samba dembali mu taata la sey bu bu ñu ko defo ko mandara kan go laami du julbe kajjat bu dum ma nga sinaji kalis e kan ngo fo jogi ciotir de kajjat ci lebbi sa fo di le dame hala dana yatto may wunde walta en nalo kemi dal de hande wo jayne o farba guwa wulu farba guwa wulu o ngi ke dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jam no haru fu ga hadi sona ngi gon dembe jeel du manta kalde dam debbo so woni gro bone yodi jugi ma bille bonna tay mi da kuma kalde tam so wala ci holel mo besna ta ko dengel mbere so yidum mo yida du ta ko gando mbelo mo ne halna mo wara ta Allah ta ko gawo mbelo mo fa ta ko bi lesi mbelo mo jibina fursangi ta ko tuto do mbelo ne ranna mo ta ko denti do mbelo mo ranno yow be gimi ñoro be jitto dum ko cedo mo jemo ni haa depois o único grupo nessa casa lá me deu

suddinde jibiniyaaɓe mbiyella hokkuma haqqille ko rew re banndigo en on haqqille wonaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewri ko haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaani waawi moƴƴinde

Jawa mo binami so jawa wonde nam ko dem ko foni timi o do yewtere nde yewtere do mo welti mo wada hen timi.

isin jay mo ngi kaddi mbellam ma makko ne mo ngi sen di jay la wona ko monsieur Gilde ba o wi wado 1070 1000 o wi mari sadi mo ko dam yo o ci ballo fo gondo foye o ci to ko la di mil fa wo indum al barke bay wala do la pat ci ballo fo wonu seydi ba ba en ben ke seydi ba en be ndim da dum ne limako mo do fo mo do yirmani na seydi tan ko

madullo mo elen bubo do sil men yete ko aman jay jaburo men woto ni wi'e dabbi so nati non wi'e bismillah mo hede ngaram hede woy unde amadullo mo wada hen to men nay gudo nati do

0: kanko Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah Ahmadu ko jettude Allah Rasulullah ko nulada billahi ko sayyid Allah limamul mursilin kanko ni almami jurbe katimul lambiyaay kanko adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jagal dina makko ha nyande yawmi basuna yitide bubu suwa ni wadi do maana ina temedi joy mudu miyama ba
1: onon do suuda men
0: mal barka ba wi Khalid Musa wi wadi do temed ne sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngatay ciodum ciodum ngatay dande si o wi akati mul lambiyaay kanko adi tagel sekti fedde dina goddo warta fen ciagal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibina ko makka o dañi duubi chapande nayi o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakr be mbimo bamu boomi be mbimo siddiki gongindo kanko adi gongindo kala tagore allah kanko adi gongindo

0: wono sheikh umar kotta adama sel masire samba tambali mutar ngari juma jama selge la batta maki juni julo bindo bito jawto gannal gido allo o meedi ne yejjadu kun makoy mutida hora kon laabu no yodi dum sabab wisnedo wujji wi ay pulo so yodi wi ay pulo so wujji wi ay pulo so woni jambar wi ay pulo so hewi gacci wi ay pulo te anda beji wi nata da nata janna si so bando hebi debi do non noddi ahmed baba si
1: si
0: fonctionnaire international hersani ndew joodi mana burkina faso ndew hersani jonne makko dakar hersani jonne makko paris
1: bonal paris don
0: si si sam gidaado mamoudou may rabba wi wadi do mana temedidi mudu bi amal barka ba o wi hajja na faati ba o yamu telfina mana mo weltinde bandi ko gorko Ahmed Baba Sy et Demba Baba Sy o hokkama Seyna Ababakri o hokkama Seyna Umar mbi mo mana faru cerdu gonga fenani hakke Seydou ma Umar yitte gonga so rewe lawul balde chapana iblis rewata do o hokkama Ousmane Boun Affan Demba jawandu ka heedi biyamu janno wona jangal wona jayaddi bono biyamal barka o wadi do temedidi mo kangu Ousmane Boun Affan kangu wete jurna reedi windo be mbi jom andoraaji didi laaji o meeda hoynaade asman o resibi annabiji on may annabiji wi on ubbojaaji ma goddo lumtina ha naari suudu on ubboya on kadi may annabiji wi woni sini jogino biddo kala maydo lutina lati ma chapanna biddo be mi hoone non wi sina Ousmane jogi sudde mari aduna ko ni sudde mari aduna wi sina Ousmane heewi gacce cialde dina yeha chapanna jeedi di pawdi so neddo mankiraama gacce mankiraama fam heewi hakke makko

Zakaria malah. Bulu bordo na paka jiwa ya bengaji no nya ko ko nya do ke mau du ko jere ne bi amal barka nya daka. Mem bi kam demba me wi sha Dakar parini ti no de ke mi yano ti do jallo Zakaria malah. Al barka million ujuna chapantaji. Wotaw jonke nyoke ko sam choke choke ko nay kume ko puje bamdi. Bille bille ko bale bi wotaw galle bam. Nono di cerno kali di bulat butanda non cerno bala on afri nyalo on afri ay mi vi monsieur cerno do kanar mi wodo yane gurana faciran sunan wuddi Allah ye jidane halda ko ndoko be o kedebe bi amuli albaraku jinda chafata te wudina jegam l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni nono di Abdoulaye Ibrahim.

yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seigneur Abdou Khadir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram sum ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ciéb bi nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy det na ñor momitam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni yu set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nagn koy tek ci wet gi diko tek di jeufandiko mudi diko jeufandiko bala ken rahasam rahasu nak na fek boisson bi weur la ñet nit yu tok ñoñu juroom ben kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi wa ñet nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñet nit juroom ñenti kanet ku nek am ñet wa bu noppé na fek pom ci tege ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax murid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilam magal gi sun xeye ba ndek ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp buñ ndeké ma nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom murid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togg rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

ndoko mali kumba isa bay mali kumba kayre ngone jogob kayre singa kayre kay mi sindi gibram nar choranjana bersin buka cilas.

Kung isa ako, isa-jam ng kalibang sa ating dirijam ng kalih. Wajib tagi di tiyo sa puno ng gurdani. Sa nani babla na wajib yung dago tiyo ng tanda puno ng gurdani. Pag mawari ko na Ferrari. Unumite ha waja, sa nimin dudi jodende. Hawar nimin hal de inede. Nawan nimin dudi jodende. Kumin bala ko puno hawa ni mo. So ino makuli halam ng halakachi. Jasano, so tell you how I am be a chill, I'll have to am the robot, make a time, girl, I'll

mal de meu mamãe tur malai joy makiyam amazen makiyam ibazen mi tikin makiyam magatien dai mare magan sa job machandar nyanyu wa makiyam mar kutse nikilam budi Nyanyi dagi ay chenai, dagi pa mamu parayam. Dagi pa mamu parayam. Wa dagi pa mamu, makiyai wa zai.

jufé ni ñom dañu graw fatou ko wel jufé han rangale lek yu dul jeex nan sadida sadida sadida na do bir yu sadida souleyman fay nak nan pebule dina ko lek pebule mo bokol lekut loy def yena fifi mbay gay fay mom

pendima ma sana le onya te wa ka pa tu bin tu job te bu su na la pe fa na apindu do e ba ba ma sa ba na der ge du sa ba da sat na inkana le ala gunan.